minim tam sama no mo keke fi obade bi shura om se me bi ano ma e bo mo ishu we ga se so bo ge bi bi e na e do na man fo ka ka mo se bo ya na wo ko kai se dana we ka mo fo sana ma e bo e bi na me ka se you cannot take it from baba me ba abi bi ya bi o no ya me ka se said there was promises in the man but you hope to say now we say that you are for here.